0: ki kho khrak pe yong sergap na khos ngati human ngati cham cha ta zan zet ya ngata cham se den alag alag tarike ka ngati zan types jaise carbohydrate protein fats tun sa gon sergap na ta jab at the end product pa ta glucose ngati khrak pe yong mana de glucose pokhos har organ la har tissue la har rgos pe de zarurat kun la khos lep chupi koshish bachin China di type 1 diabetes pe du chat ki agar kho pancreas po khuri cell pe nok yani khuri body nok that's of cell ka to that's of chizat ka to ki khuri body la khuras attack bet to lang ata autoimmunization to autoimmune condition ka chingin nga ta chi chat ze bana ki khuri bodies khuri ngati rgoga po ngati rgoga dushman lan mana the body destruction de pura kharab chhana ngata la den insulin deficiency chat to lang ata congenital diabetes ya type 1 diabetes ngata zyada tar the condition ko nish de zyada tar ngata la frusani to
1: kasani di
0: flag reason yot ki one of the important reason chi yot ki kho genetic cause ki khwe jaise ki the insulin dan me the genes po ya the chromosome mein angos pe kuch defect ho sakta hai ek wo important cheez hai de alawa ki childhood lifestyle po ko motapa zyada ho jiski wajah se ye bhi ho sakta hai ki kho de insulin sufficiency chan kho sam se las be na do proper dan me mit
1: kaise
0: to do important po din ki jaise wahan pe the cells ko ne no function po loss of function channel de wajah se ngata di insulin po kam dan de wajah se type 1 diabetes ya chola type 2 diabetes sanu ko ata la sak kuch thik hot
1: kaise
0: ko 40 saal sak par thik chhen hot bin ekdam se 40 saal for example 40 saal cross sons ko nishung is chikhle bana ko kole ka sugar sons ta sugar sons bhi matlab din ke de argoga pe insulin din sak par las bin hot bin mar ekdam se las ba fans 4 las ba fans bana ki insulin po ngatas khrak pe no kho har tissue la de glucose po lep chugna de to de no receptor zarkhan ka to changa la gate sox ka to de gate kun kole kole ka zat pa sox son se resistant cha chin yani insulin resistant ho chin do manat khwe lag to insulin po na thik yot changa ta la kam lag pas bricha kam lag me wa juksha ya sun cha cha sabse important pudi chat ki zyada tar bola pata magwa ki ngala sugar yot pamit pa dekan kho fok for example kan khart chiso ya jaga chika fok pana cuz du dekan hospital yon se zaju ngala gunda fok pa madrin sak pa
1: thik
0: ma sun ya kho ma hamesha khrak po continue ya kho khrak po ban sona si shagu malle ki gor to de ne matlab pain ki khar check bar version ki diabetes confirm diabetes investigation kun bacha this all ngata la har era matlab general symptom kho yo specific symptom har organ related khwaayin jaise ki for example ngata la meida la khachi la zyada shikayat pudi hot ki zan ma jomed ya zan hamesha tham tham lo se ya qabze lo se to kyunki ngati san and the gastrointestinal jo track ko nenu ngati jo san yo don sak pa di diabetes pos effect bet
1: kaise
0: ya de alawa khai le zarurat ki ngala ma ekdam se charma ne khas kar mik po ma ekdam se thup chisum to stain duk pana pata chat ki khoy mai sugar pul det se high son se akhir la kho ekdam se sudden loss of vision a chat
1: kaise
0: to ya solang ata laga normally this all pata hoy magar koshish pudi bar question ki di level ko nikle papa se dun la
1: kaise
0: naam se this os lakshan hot jaise ki ma hamesha lach khanchi ya kam lag pas britin duk khanchi یا کی پیشاب لگ زیادہ اسکمشا تخشا لگ زیادہ دو یا کام لگ پا پھوک پا نماز خوش شگو میں ہوں چاہ دون سکون نے چکوں سے چیک چی بچا کی کھراک پو شگر انسولین لیول پنچی دو کتام سے ڈیفیشنسی دو دون سکتانس درے پورا انویسٹیگیشن اترو پتا چاہ
1: kasa sir kasani di zermo ngatanzes ki lifestyle po ngati lifestyle po di zermo ka di zermo kafi ya tangati lifestyle kan ekhochi dere ningati lifestyle po gazuk shike yong margushin di zermo ngata di zermo ka ngata thagrin du shi pila ngata ngati jagzeri ngati mitse gazuk she but barush
0: ta jense ki do bimari khuri bimari ni khuri qasam yed ta qasam khuri hisabi ka ngata la prevention po jaise for example leran sunse free lagar diabetes sunse kaise ta khwa na kyunki insulin pul dan khwa mal dan mana khwa na bahe na insulin ta

Assalamu alaikum. Akashwani Kargilikana Achinamoni program po prochupa ngachang yang yanti khanmalla hazir sonset ngachijuna salam po prod machan sonshik. Yaleri